Diana, chu su nembu nga chidini do ye program sada kati wax bondi ka chums medium wave dona fm channel ka nga cha akashwani kargil na zrin chut ka stanga chidini chot chupet pi promachik program ni chirpra yantis yanmsa derepito tu sud gan fetika zanskari program plantis yanmsa di program pyang nawang lobzang kana butis ka tiskol ta tsal besiti su kentis yanmsa program sir tan chain stanzin odzaris Yandi programi producer ka kurbachan Gulzar Husseinis. Saget poni phia di program pe hospin tu sotruk na phe di program pe ang fiza bani kana. Saget iskol la tisoy ki intizyan mazat tisolanchan Muhammad Husseinis yandi programi producer ka kurbachan Gulzar Husseinis.

0: demora chule tene nyara ma chungtus la opkel mopo namte tene nyara chanyit lopta khang acharya tene degree na manja tera tene nyara I janta yang lopchan ma mang poji yote nom jinda chupe thing la chukni spel thing la yang ken la changche se ta nyara I butik language na tene boti language na boti skadi gena tera nyara kazo ena thukdots gyotle
1: ta nga ina zo kedang nga ta ina zo rewa te ma chin mo yit kyap ba ina thu gun jang che ses kap mang po yit kyap ina sang nga ya nga ta jong spen ko kedang nyal ba chen chiga ji song pasan ni ka lob de bin ko kedang ka zuk thun chen je ta nang ji bu mani nga ta nga chu mani pasan ina sang te chan ni lob de ko mang che nga ta boti yut te kina boti yu kan ne kedang nga ta lob chan yut pasan ni ta nga te nang ko kedang nga lo te lob boti nga ta che skat pong jang che sa kedang thob ya le te song pasan nga kedang I boti boti skat bin ko nga na tangpo de ngal la kedang I chani lobde nu ko body skat bol la kedang nga ta eme choje se kedang sirka ji miduk be ngal la kedang nga ta mang che nga ta I philosophy ya man kedang chani de jung pe na mang po tu gele ta tel tin nga kedang anan kedang ina zo zur la kedang lobda ji nu ko yergan sur la duk se tin nga yang tin ne kedang da chiga wo eme wo kedang da tin ne chani lobda ni kedang body na chos ni yale kas te osong ba sanga I body ru ne ko azu la kedang nga ta to ni jong se yale
0: kasa chule tene ta I bhutis ka di ge tene chamjik nyera importance chamjik khachen thong duk tene khas kar nga tang himalaya rigyu de na tene jus ka ne tene nga tang chamjik mimang se te gun nang ku tene I bhutis ka di po chang go ses ya yube phantos po tene yube kichhe ba nyera nyera sam be ne kazuk se thong duk
1: ta nga na khun she ne ya ta bodis ka di pong ta himalayan rigyu ma the nga ta laraks jom gom gom do ma the nga ta pol jong sen ko ki na I bodi ki nang skat po salen skot na ta inas ki nga ta dadang po su su su su ma ni ki nang disul bu sang mi ki nang sok se ki ya le te song ba sang nga ta ki nang ta sa ki nang jib shi nga ta su ji to khun ni sen nga ta ta sa ki nang bodi skat po zen na jib shi ki nang nang chung skot ya le ta te song ba sang nga ta I ta sa nga ta miriks po na shu nga ta I ladaks miriks po na shu nga ta I himalayan miriks po na shu sam ni nga ta I skat po ki nang nga ta mekhame nas nat nas goshes ma khachin thona yale nam chupanga ta iska to me teska to me te miris ma metken chatkan da choksno yale ta nga ta zeches la du khaswa ma pe du shom mo du ka mi bo khatan samet ten samni te mi samet tang tang goshes tang te u jang set goshes te mi mirik bo sam char shu goshes chang khachin ma kya ju yale ka bo khatan ta I miris pe khatan skat po storin chen skat po storin chen te mirik bo khatan ta storin kan choksno te pe khatan ta I himalayan review de kena mirix po kena sonte lushu shes pia kena ta is bodis kat po mane jang ko shes ma khachen da nule
0: ka sa tene nyera mal de mo tene ngal la jukan na jin tene nga ta I himalayan review de nga ta ladakh sindo ti himachal lindo tene tena cho se uttarakhand indo sikkim indo arunachal pradesh tene taga na jin bhutan indo te po tindo taga jigyu changme na tene il bodi ke tene I skat po ngati ta chibishi hai zersul bo soso mani mangche bo kherdana skat po thunen song be ta nyera I bodi ke skati po ngal la kazu sil chungka tene te hor la nyera chibishi logyu ji shadan chatni
1: ole kasale ta ngata I bodi skai skai bo ka ta jungsul khonang bo ta ka ta thoma ta kena ngata podni jungka zer ka ma ngata sami thugi jino ka ka ngata kepo shongchen kam po ka ru po la wang chwa tu la ka mani mani ka ta is kat po ka ta men ni ngata ka ta chik ta chila za thochi mi du thu la gong de ni kong ka ta yagar ka ta nalenda la ka ta ngata kong cho ni ka mani mi mani pod ne ku ka thu ke dang mani rikpa ngachen ngachen yo te rikpa ngachen ngachen yo kong la ser ngul yu churi muti kal de kedang mata nalenda chorla kedang kala zet ka yele ten te kalkan choni kedang ata ta pod la kedang ata yagar namshi gun yagar gun tsul namshi met nga dang sanskar dang la das pogun tsul namshi song bazani o te mi mang che zu thu mang che zu kedang chawe na de kedang tongska mo du yele ka ten ani kedang ata chi chi ta sang ata thomi sambota ka kedang ata I boti chiga skadik chokan bozena da skadik poda ka nga ta choje zashi met ka mang che nga ta skai bo kedang ata ta sa sanskrit yani kedang lecture skad ne kedang ata jar te nga ta ta sirip nga ta script po yani lipi zos po chozet ka yele ka kedang ata yata dun pa zam shina kedang ko chozet ka yele I nalende kedang khaspa kedang tamje lipi kar la zer kan bodang logic pe singe jis kre bani zer kan mis ka kedang ko kedang heger kan sur la ten de nga ta kedang sanskrit nang ko ka kedang ata yamen kedang yang zang salchet yangs ke tang ta juruk sajet ke tang sumchu sobji songa cham shi ne kyale te bola ke tang spe zat ke tang ta yangs ji tang ke tang sajet sumchu bo ke tang fa ba zat kyale ni thumi sambo te ke tak dun pa jina tang ta ta sa si to ske na ga den halam ke tang lostong ji tang ji ke cham shi skyo na iskat po jung se kasel

di conference pe anok skyot yang as ngari malseka ngen tikpu speran lchap phapse yang ko phap su steka ngari samzon sahang dun la jak chabas ngas wai sarai mi ka shok shok pe ang dios presiot yarang ar taspa tuk tuk ngas apreli ches ni shur tsak shige jaga zbrikani shok shok pe anok conference ang kaklen chasikana zurche donpo zbrisiot kanin men yang yarang nyambo tukse sprater gyapna nga di conference pe ang trespi pya ran kanin men ge suba chik choko strol chik chik yari ikhlas na singing tsang spin men nga di conference pe ang kaklen chaspe kana uzur bukharang diaw yot bin Diyanuk izin ya yaju khudana artsakhma aymani fagreng jayi.

0: Shimla Mirij ni bahir la chamin du khuan buli grang thyak pa min du nga tire grang ziyat do ziyat chin du pana du la dun solar ya taba na solar ya ng khira na Shimla Mirij ya mirchi zere bengan zere dun de mo chin du pa ya
1: kasa kasa
0: esab zin sa nga te bahir la tapcha
1: bilkul bilkul dun masi namzan enu nga ta Shimla Mirij zere bengan zere hari mirchi zere dun nga ti yulu nev tabir khinyo smet pinju chana daresi di namzan enu nga ta gyalaz ustika dun ya organic jok sika chan chemical chi matang ma gyala na badhiya product ma tin aldan inju chana ga chuk mehna dir go sinu nam dan inu jak mat sam inju tayar chinu
0: nga tes get bad ba se lam se get bad banana nga ta us po bin chang ya nga tes moz na embo nga cha sa sa embo ta ba ya der moz bas pi kana 20 din 25 din na sabzi tayar cha chin ma pa ya get bad ba se jang mehnat ba se jang narpa narpe khure tab nana mi chi sawal mi
1: kasa kasa makhshid bizaban nga ta nga ti sarman se zeru nu ki sarar tan min mirar tan in zer hajum chane de tosi tamle ri andu insan is get na ya mishajik met pensu pa ju zer bi maqsad pa ta du in su ki insan is mehnat ba se get na mishajik ati met pensu
0: kasa
1: chana bakhshis visa banu ta ngates dun masi zana darisi namze gyur looks na yadian chakhani changing na dian look chakhani ngates se paragon school yadi kene tif looks be thaju ki dun masi namzani ngate mulak shi mane mamik tabat pinju ngati sakya tunika ngati local mulak zere khachuli mulak zere di mulagi fantox po ngata doctor saban sinang mana barha ngata program ni stro le ka zere injuki chana mulak ya ngati sabzi yang tes gatuk shiba sistiat mulak nam tabad mulak kan gasuk fantok shiduk market ni song na gato mulak yang ta qimat pu samje thobinu yang gun la jagna ya yang tes seller system shcho se jag pechang bangbari shcho se jag pech ni ozde chiu ju lakhs
0: ka se ju mulak na sna pas sina thora ta benu zu ya chul la zere dakhsan shnafsa basena deji on la ta benu zu domen ma thora mos pehla chok mos batena ta benu zu yang ata phankena mana mulak tsuxta ka chi mulak tsuxs mala pujim bing na chang men zu pesna pas ata pon la daksan mana ka tsuk thek thek on du ngatang dena so nikal hebna na mana ngatang ashi bute de chana nga itu tan tun chut ama pal mulak tso se skam shu se shtun yang kina tsu shtun yang kere do bag bag base tsiz bun ar dun se na jan tha ga kere phe cho se phon tsu
1: mulagi
0: mulagi
1: kasa ya ya
0: du nga ta ya khulak ta ni tsu o me ka khulak skrak se ya organic khulak skrak se ya mar ta se cha ta se khulak skrak se ta ni tsu
1: kasa bakhshis bakhshis bizaman man ar de mos pere geras mos ki nga ti mulagi phe nga ta ran tha ga khire thak bi shmyok shinga ta kam kam rik sol ba ju desperan chana du thak bi ya process pe rik nga tes deep looks bana du nams kam shupat ya nams kol bat ya dekana du nga ta skol na thak bi tor tarika na ya zel jokhs na du phankin cheri kne deep looks ba chi chi phankiri yotin chu shu
0: kasa jost mulaq ji kana daxsan chut mulaq tor mulaq sarna mala pul daxsan chaq pe jaq banana ata hop hop so se pang pang so shin de do la chur la man man jin re la kosan da jin re mulaq ta be nzu do chu ya ate ji kana phute na zona kho usporik so sin do pe sher pa zona usporik so sin do skam shu se zona kho gor bare bas so sin do do lo skam shu se mala po demo bas sna ran tha kher bana kho chot bana mi gang se den da cha zu pa ya dolar shtun yang khire bag bag bas na khere nu zu pa ya
1: kasa kasa sna la zo chin zu ha ju
0: na zo cha kasa
1: dekena skam shu chu
0: futena chok futena zo cha zo se du chos bana skam shu cha
1: skam shu cha
0: skam shu se na shtun yang khire
1: shtun yang khire cha
0: kasa zo dun se nga te bag bag li den na se hisab ri kok to kok to ri luz na
1: kasa
0: chang met bang den da mi gang ma me de
1: ona ona
0: du khere ran tha thak cha thak se na phe gyur ba gu de
1: beshak ju
0: phe na zo shin du pe
1: ya ya
0: dekena du la khulak skrak se ta ne zo pe organic ka phe sto la ta ne zo dar de khulak skrak ta ne zo o me ka ta ne zo de chena original ma mo gol gol ta ne zo de mana daxan na
1: bakhshis
0: jan ma ma zo et
1: cha mi ma vet bilkul bilkul bakhshis pe zaman mana de mo moski yang atanga mulak zer na hai kilchim rish na tanga thongchin zu haju mulak ayu tin zu
0: or taqat in zu pes na pas imana atapon iz mana ngacha mulak du zeling za na ngacha chang mi chat grand mi chat ngacha mulak chu ri za ngacha chogari ni mari za din zu daksan ngata mulak chi chogaza na mana to azal mose ashi buchi
1: no no no bilkul bakhshi jo chanandi mulak yanu khal kilcham yo chas bas ngati yargona ruspa ngata argela zuste ka fancha jo chanandi border farm yanu ya ngata thakse khyongse du khulak chike

0: Bakshay juta di oresi nga te spera tang na balang jak chas pika nga tang tsantse fantok tsuk ju balang pos orjen na mar na ya disna sinam jan di ores tang chas basi dari na bazar unya tsong ser yala kema di yungay chana balang na nor balang nga tang sakya ti las pina yambo yambo jun sak nga ti or gospa in me yani nga tang kakche in me chish in kan haju chas di bana nga tang organic declare tsong sin nga tang sakya pina mana lucha nga tang argos nor balang riyang argos chana chichi fantok zi di nor balang unika na lenit
1: kasa ju nor balang ikana Pantox na mana mangmo jo ya gyor sana ek tonga ta khos orjen putanga dusra tonga ta arguni ngata shilang pu shilang pu shilang binget orjen punga ta orjen la binget mar pu mar la binget balang nor balang kana pantox na mana mangmo jo ngata jak pashes na ya de mana nor balang chi met panga ta ma jak na kato shilang punga ta ngi argo sendu ngata orjen chi ngi argo sendu met pana mar chi ngi argo sendu de jage ka balang chi chi ya khumana khumo ma jak na balang chi chi nor chi sum jak pana jang su su ara ma ya chi ngi de phantok sun ga ma yong de chang chir goz nang nya mar goz ya urgent in nang nya mar goz mar chin nang nya mar goz par jang mehnat ba se budik dum ba dok pe azyar dik thon nang jang ja pana dun nang ma nya mar goz pang ta aram ba se bi ndu pa ya
0: bilkul makshi pizza ba no ta tang sekhet pa mong de zo sang yu ju ka chi se la chas bo shi ngin sik me na ta chas tap cha men yang dia na chok la ba ki jing ga get na ga to ad chok la milag wilag ma khong ma ya fisti kuli khong se gyok pa ngates chot chu pi phlalux ba jazin chana yeres e ze yarang progressive farmer yarang sekhet pik che ze ba yeres nas bar do khur yarang sekhet lika get cha jin nang chas da tap cha jin ne te se de chi mehnat ba se nga ta ba thong yu tin kan chana chi bar go sha du pi za ba no yeres chi samit ki sakhyat la get na ka to ya chas la get na ka to phisti kulya tang na ka to dunya nuk cham ching a tang zdo khari ma chore de na
1: ka sa ju do khar na do khar yo cha ya rang is bas khan po na jan mas ba khan po tsuk shig ma na cham indu pe chas ba na nga te dakhsan ma zuriya tang ma na ko ina chin ya ner nga char chi pi ko shi salak talak ba se ya jin ji bli sher pe yo na sig mas pru pa ya tsa phus pi phus pi zo ta ko ina azya da yang azya chin mo swin na ma na nga ta in na ya nga te chin mo in na ya gar yo na gar a chin mo ju se yo na chin en ngen ko shi ba cha ma na ma la pu di na mze no ma te lak pe kan par ser se mi du cha chas тапча я хаш чиз ма миче нга тама савал минду я цаз нга тега цук шиктав на мане миче савал минду жан эс я мехнат ба сетап на като чинген генер мехнат ба сетапча я сабзик базарам хлеб нан ата пшу сага пенсилер инчу нан я капир инчу нан
0: сани
1: сакят лас пу ба се нан лас пу ба се я саши гет нан я чиба нан дега нан ата мала пу мехнат чиба се нга те базарам ну тон манан ата дя Pencil kapir jinji ngatam frusaga tangchik chendu paijua kasa ngatam
0: tamish
1: inaz diakshi inaz jang zabos po bingse thong bos po bingse kimchianas pa ya metkan katongates tangse chendu paijua det
0: bakshi pisa banu manardema mulyut binki yari gala jalta nembo ngatese izin lenet ki ngare tsamchik ngates mehnat benyot na rang mehnat pus ya ngates chasya nu mehnat bana chunmi shakne ri mehnat pu thong ju ji ka mehnat bana nas na kroni shakne ri mehnat pu thong ju chana dil za chik nis pe nu bas khani di mehnat pu ngata ston la urgun ran ran la ri mehnat pu ngata phal pu khong se tang mastan ni ni di chunman ya ra zabo so se ngates market ri nu chong se ya di rin nu ngata thop se ra ka pe pencil na ya rashan pani ngata siri chana du bas ngata yang ibadat china di basan zyada kamai ngata chir go shinju ya ra mehnat ke bas khani di mehnat bulo khoda razi ya ngata ham duniya ham akhirat meze bata ju jun sangata cha to chas to adga me experience kan ardya ma jagat ki ngati program ni not khan sang yari di gala jalte kana ya phantox lene yong cha shani tus ne nuk rgala zosta chi ka ngati di kargil la ya bekar ma juks ba phes sang di bomu busanis chas yang song se chas la chas wax se nu gete ya jinga jing wax se ka gete nor bala ngun kunti tus tus ka ta ge te duni ka fan tok sun ga tes len na de re si di men ga in mi dor pe nu ga tang iqtasi ya iqtisadi di halat pe nu ga tang bing se khud ka fil shi ga tang ar de amal usha bakhshis pe zaba no la ju pe ka yang res pa chi ge res ri rin tus chen wax na wax bing se di akash mani kargil studio sekhet program anu grak pas ke chas pa la wuju seni mazre ju ya assalam alaikum That is soon and body in second program. It was put chums, young major when Yantan Sapayan took cha, demand Mujang Saga is in Shazibazet, Yajukodana, someone for young.